0: chihokambiyas kokal, lichokesh chitzolok sa la Escuela Dominical, chikul chinum tahanak sa ilet ol, shmishmen likwankesh sa shtutam li kaparroquia arin poptun, hokanak kitro kare la esh likokal, likwankesh sa shtutam li parroquia re las cruces. Narahnash ye, junta et ditzolok, lichokokitish kawre singil kib, lichsoleba li kakwa, katyalaka e chishik sa li kakatekesis rahlal domingo.
1: Mama, mas nakwara ba sa kong sa Eskwela Dominikal?
2: Ellen, naran maki, chabiyak sa'yin siya ka-ati na ko na kye.
1: Yos, mas nakwara siya klayin siya panak aran na kikilmas na kikipichan siya kukalip. Ut na kikipiskok, mas nakwara piskok lain. Ut na kikisolah kish tihari kikipilak kukalip kaya sa benegish kutish kukrus. Nakwara liyon ni Ruta?
2: Maakil rishol palitik kyo-kyokin ulain?
1: Mama, kakwi ko na kinch na puyete lo.
2: Asot po rich inaan, makag wachish sakin siya po nuting asu. Kumabudish sakala po yetin ta makach hindi dahi saka ko na kye. Chukokampak sa lalapo pa. Makana cho la quick in line tumingo chit kuah
1: papa la amaki poyet action kay mamay kana rash lokbal
3: kabero takwa maga chikin tuminai mar karutin taw karutin age
2: mitagwa bi tesh sa shikat pori kach in sal chapach ich la ata in
3: pero mamas ahel virus lokbal la khu an malaje kajin khune ke rahane ke ok solo mere
2: kapat akai banda la solo re ma shakyal takwin akach in ala kya kona malaje sax bom on trah kya tuminak pas ke
3: bueno sak cepat sak lah.
0: Halit.
4: Iro katas kwan.
2: Hapana linch ina cium trahpan ok sa Eskwela Dominical jamatyan narahihu.
4: Rinsi chal na narahihu shpanak arani ke hitzol li kok alet chang rush tigla hitzli rushi chot.
2: Kod ni kapush sa kahuan?
5: Ina kukut ketsal.
2: Ati yo, smukukwan chikun ketsal chikui ketsal. Ya maakre po nakamay sak mga po jina kubeba yak.
4: Ayin ka. Shpanak maya kibiro hanalet ikwan sa chna chayin na alihita istawa kok alisa takil.
2: Trahpan ni okat kibak alkata tink emak ayin tumin.
4: Ayin ka chikotok bina chigere. Khunes lo oktop bin kulak chakana chana kachin ki khun kike
2: eh ubiat tok andi gonj bentising mo khobuk ko ketala khona che
4: ho pusut tan hola kana chana kachin jilo ok bom bom chikin
2: eh chuma jokin de biril pal chaban chingu tinke ta kwe la in ma kach ina tsak da shat ka khale
4: katana at shin khale ma katin kere la im gutru ta tiosh ya dere ke ma kai ko qal se skol dominical jakin dere ma nak mari kelo tishkul chana kachin ara se in qaba te ke
2: eh chu kho ka de kwartara ma kam ti dan kat kulish ben lo qoni kam ya nak kutiri sha
4: Kial bam gut kam ta pero a khaliru sa qatuam changiru nas ki kwal jili qaqwa hisu
2: na le ba kho nak che nak wa bi shin solok ulai ma kwanta in poyet nak shin solok lok nak shin sololin chi
4: e kial pero qatya changiru at ikrashat ki ola chama nak ki kwanja ki shtana kwa
2: e tin qobya na
4: bait arata qala tala kwa cha bil chi kana le u kamat khush ma shana ta chesh kala lat qairu li loqne
2: e kama tok na we ta tras chala lok tan tinu me kama shonum kha ut to kholek ta ut min katbitana
4: o sik ya ke lini ke ale tsro ko ki ko kale shike

na usas kok an nakakyokot istab haru diskut pali kakrus chirule kapekem nakapatre nakaan itos kol chirush kwan kilali maus nakapap nakli Jesus kochben dikin diskrus li Jesus shots akon salak yuam ut anak kuli na koshkol okam esh kok al yokosh tab haru nakli kakwa Jesus an diskamsi chirukrus ut ana indi nakak utre talil rahlal sa shkut pali kaya talil ho akpap anel katol.